tare ni sada ni pada mata gamata ni sani sa namade sugate tavada pae kanate namade sugate tava gurumataram kahe ko namasu daga gurumataram kahe ko